ga-enye ndị ezinụlọ ovu ọma oge elekwa ndị enyi ya ziri mee rụmụtakịrị gbamuri kinke na rụmụtakịrị dụlam ntụtụ ha bụ emenụ oge ka bụ ọgbasịrị nwa rụmụtakịrị gbamuri kinke na ọkụkọ onye nu ndị enyi ya ziri mee aka mabọ mụnye arụmụba onye ga ndụmọdụ banyere cervical cancer onye rụmụtakịrị egmisi mega ga ma ihe ba na-eshiri ke bosukuga immunization benyekwa vaccine chialaga human papilloma virus benyega egmisi mega ihe ba na-eshiri ke benyega egmisi chialaga arima egmisi chialaga oguri mbụrụbụ ebido ka bụ n'abalị esatọ telendu abalị iri nu ebọ nu enwa isunu nu ahwaka anụbarịsọ zenu rishi ọrụ egmisi kenke ọbụla zaa nụ ndụndụ n'ọbụrụ ma ochekwa enyewa ochekwa budanyị anụmanya nụ ọ bụ ndị rishi ọrụ egmisi nu River State bosuga River State Primary Health Care Management Board jana nijiwa ọmanya ha ka maka ga anụsụkụ nọmba ka 08069149905 anụchekpọ ya nụ ọsụ aka zụga budanyị.